0: 너
1: Kaki film ni git ko kenal sekarang gen warn Arnab Chakraborty aru Shreya Ghoshal ni rangkapa git ngenga wada raha.

Bun, kami dengarkan filem ni git kok na so naman gen wan suri na rapriani rengapa git git nga dil ni ye kaha.

Ian Agashwani tira. Nasimang Delhi ni ko watskagapa Hindi aro English ko borangko. Jol jol Shillong ni ko watskagapa Salgro salaram adok ni English ko borangko bakna swaha. Asumoy da oprung ni chat minute sot priyong aha. Aro yasumayo nasimang prunganti kna rong bayang gata da alprungoba. Prungnam tira program ko kna suna matgin.

Nasimang predik marak ni ragapa sa sunggatal ni gitrangko kna suaha. Somoy da oprung ni sku na siya nga ha. Daktik sa ni zaman oprung ni sku nga ha. On deli ni kawats ka gapa hindi ko borangko. Jol jol English ko borangko ba sku minit po nga o kna suna man gin. Iyan Akashwani Tura.

awas halilam si kecak sal napa ingaha. Abrini ko sabko balpak kang ing kebaram ram. Namin nina ni tobia. Tau cacan salilam si ko niwati rona. Namin nansing benga.

na simang chan chan fanle sangmani gitrangko kna swaha taw jol jol na simang leban momuni gitrangko kna skana man gen gitrangarok enga sonibar anthamo aro chanchia maikosa.

0: Ian Akashwani Tura. Somoy da uchi sabaji minit kolachion aha. Aria somoy na simang mi chkrangni program ko knasogen. Skangapao, rika es sangmani angi katako knasona matgen.
1: Angi bimung ko rika es sangmamunga. Anga tura wal bakrin yung ah. Angi atsiani de 1980 yung ah. Anga de songman sa de anga tikrikila watsia. Angi magpapag parang wano sa dunga. Naki mong anga dao de sige para ay mong turawan dunginga. Wal bakrin dunginga. Naki mong ango bisa sa katam dunga. Saksa de antang na kam kai sa inga. Traffic police sa kemong dao de homeguard ni tru kam kai sa inga. Naki mong saksa ra angi nunura class 12 pura inga. Nagmang ni babu chunpat kapara class 9 no MP school na pinga. Poraya de class 5 po na poraya chum. Nagmang ang ni poraya ni rang chusokja ha. Nagmang poraya rang chusokja ni gumun no. Ang ni pago parang ang na takchak na gata manja. Nagtakchak na gata manja ni silang ang poraya chusokja ni selo sige para arang ba kaka ha. Nagmang sige para ay mang dao de bisa rang dong emang ang na dao. Antang na sige pa ko takchak na gata. Nagmang chaani rang ko tari ipalinga. Ang ni chaani tari ani rang ara. Chop taringa, chow taringa, spring taringa, kurma rangko taria, wasakoba pakora, bread pakora, takabarangko tarii, office office rangchi rainga. Aba singkapa office sunara, taxi sin office sunara angko order karunga, taxi sin office sunara anginga, nigam ganigapa veterinary office sunara anginga, veterinary office suni yan radio office sunara abainga. Radio office sunara abai, anga yarangko palachi, banga nekanikon mande manrunga, wasakoba dangna angni sigapa takchak nagata manja. Pasak ko ba diyang ni sige pang natak-tsak ka? Ano yung bang anik ni kanilang kumandrong ah? Nik ni kanilang kumandgan si mga bang anok ko pa ni kasachi? Pang natak-tsak ka nilang kumandna? May na ang ni saan ni pala nilang o ang na naging madam rang tang-tang mandirang rarga si ang na patiyan ni konska inga. Nik ni kanilang pangyan si mga bang patiyan ni kumandna ni kumandang nga pasagata nok ko pa ko mutila. Nok ko pa ko mutila nga pasagata. Ang nga yakam ko kaitsak na kusyong aya. Mukhang chibanga ekon takke changkhwai gen angni bisarang na takchakna gata angni segpa ko takchakna gata neknekan sumaya ma thangka paisa ni neknekan sumaya takchakna gata ekon kam ka changkhwai gen anga gopun ko kam ka chana phauba anga thang phore rang dongjani gumun neknekan ni rang ko ma nai ha gopulang ko khana de angni ma ka bas kharang na ngan kya kana ska sawbarang de angni ma ka bas kharang neken nokko nap chepe dongai parang bagnang lake mang sawbarang de changja aroba sakobade changna skenchi moba thanga paisani gumun cholongja nekkani ko matna andiba mai ba cholchi wa angni apsan mechmas karangba andage angata dakke khelong ode worangna ba mechmas karangna ba takchakani ongen sawbarang bang ta dakke dakke chanas kam ode skina rangba mangen ukasana gana ya mutela
0: nasimang rika es sangmani angni katago knasona manaha Taujol-jol na simang, deworming ba oko joong dongani ko galani bidungo dipak sangmani sangsandiana Dr. Cruzis Elmina N. sangmani agantalatyo nani ko knasogen.
2: Knatum suingga ba sakantinan salam, dalo na simang unbaksa deworming ni bidungo chungmatan oko joong dongani ko galani bidungo agantani ko knanagata mangen. Sekarang pak doktor nak kau ya kau ngas cina kita skencem. Deworming ada Maya ya kau cina thalato deh nam gencem.
3: Deworming ada yang English kata orang. D ni auto deh dongja ni agan inga. Worm ni auto deh wan jongrang. Aro ya jongrang ada antni BNO nape mengna antni khusus kata okmengo nape mengna BNI bakrang kau siapa ni kau. Samrang kau ringi mengna ya jongrang kau antni BNO ni kau khati galat ni kau deworming ni agan.
2: Ya deworming deh kau ngata ha. Mana wakore deworming deh ni menga.
3: Ya deworming dekho ra gapna asong rangchi je kai developed countries America Europe takapa ba asong jirang man ni cha dal gapa asong rang jirang an ong e niemang na successful ongani ko ka ba so kani ko ka ha warang ni ko niemang na chungni India asong ba ya ko ngato de achni chadam berang na chung dal ru bang gapa bi sarang na namgni ko nge nemang ya ko ongata ha aro ya program ora India asong or chagni sotpresa million bi sarang dongana ya jongrangni aselo

Colindrum marak aro uni dolni isolnarik metaleni gidrangho na simang kna sona man ha somoi da odok baji minit kola chi ong ha aro ya somoi na simang chasong gitalni gidrangho kna sogen skang parak khan sangmani gidrangho na simang na ga matanggen aro gidrang ong inga sawachim na ara aro khatong agisi

나 simangrak khansang ma nigi drangko khna sona matnaha aro dao gni gipao brownie marak nigi drangko khna ang skagen git rang ara ong inga sakal khan zro bat gen chum aro katsakon ui ja chum.

Bonkame Lord Hastings sangmani gitrang ho kna sona mat naha aruya gitrang baksa cha song talni gitrang ho kamata ni somoy ba yanon bot naha somoy da atam ni sni baji ong aha aru ya somoyo Toki House program kona simang kna sogen ya program ni ngo dingtang dingtang hindi film ni gitrang ho na simang na kamatang gen skang pa o houseful 3 ni film ni git ko kamatang ye gitara fake ishq aruya git ko kailash care Aru Nakas Aziz Ringaha.

0: me or Mrs. Kanan film ni git ko na simang kena sona mat na ha. Da o dik sa ni jap mano, Love You Sonia film ni git ko kena sona mat gen.
1: Plus F 친구 니가 친구?
2: 예, plus F 니금은 어디서 당했나만 겠나?
1: 남아시아마, 젠 살론 아 자니랑고 자온, 비엔코 블라갓급바, 망라갓급바, 아로 주옹급바 비타민랑 동자온, 만데니 잔치아니코 불그리았다, 아로 비엔 비망코만 옮았다. 우니금은사 자니랑고 브리온, plus F 친구낭급바코사 브리보, 우노 비타민 아로 아인그낭, 비엔 비망코 망라갓나 아로한 생발조개라 키나겠다, 자니 보스추랑코 브리온, plus F 니 친구낭급바코사 브리보, 야코 커미셔너리트 오브 푸드 세프티 메갈라 실롱니겠다 위아팅아.
2: Naabatang man sumoyo nak ni hospital na riangan ni kugi sekra ama. Jiyon na anak ni gacham prescription ba doktor ni siyon gapalik karang purika kainian ni arikstri kaini report rangko. Gap chupile biku rabot na nangan baksana. Uni jak menutokun rangko rak na registration kak gapal laino. Ruta sumoyo rang na cading na nangrung acem aruyan na minnik biyan niyong acem. Andi ba? Naadaw ya plak likarang kurak na nang jawa ha. May nasurkari yan ceng na Ayushman Bharat Digital Mission baksa. Sana ba na ni kualtug baong ating ha. Yan ang anak ni Ayushman Bharat Health Account App Number. Chokmatan gechi bridong kapa digital number ko sa nangaya. Diyon patang man sumayrang wanak ni plak sana ba na ni record rang ko nal joke nak ni phone nun supedo namat ganok. Nang wa abhakar tunga ng odi, doktor ni prescription aro lab report rang ko nak ni phone na jol-jol watat namat na ganok. Wasan wa gija na hospital lo QR code ko scan ka enba, ruuta sumay na chadenga ni aro bimu sekata ni kutak na nang jawa ha. Yan kina nang gija kapa nal joke pa aro chukum makan tanga nang gija kapa nga. Nang ni number ko mat na kata na daalan abha app ko dalo kabo. Dakcha kani ko nang iyang odi, Jiro gtham dokbri gnisku sabri sni gtham sku numbero na kol ka bo ba @abdm meghalaya ko fb instagram ba x twitter gata follow ka bo abha ansing baljoka niku althug pang ataha yako jinmani namgani na ayushman bharat digital mission meghalaya shilong uyatinga.